0: la pila a tocar una viola.
1: Vare ye vario kwali o kaliwe wo akalo magarimpe ruanjene makarimbu ha karimpu aka tuvi karimpu aka okusechika oikambu paka taxi ori o kaliwe vo o kala o mupaka karimbu e karimpu anyu tuvi karimpu aka okuse hipa wi kanile meli macha imacha isawa yaya e karimpu anyu tuvi u karimpu aka okusamaki na yalo sora kaso na iguosan loko tihinya otene ne chimakela nari nindela imuharusi iho sihi kadi korowa ikora sinyo ni kadi hakao bundia komandante shof bundia wamukumi tanari lendeni makupepo ma yopebani lokal dadio na mahipi mwoni mtokuwe ni wapanye ama reato anakula nisena nana flora anaflora bundia washura wapama nihiku na neta na mrecha na sichu ama na wasmana hai ama na wasmana siyora hundikini ya ni umala wasmana au kinako vinre makupa mchudi George mwana mkane na mpodi kuma kuma George emipu ni chunwa anake.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushua, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Murie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona mukunele pama yoya anyu nekoya pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pama kavihereani wi ahalenye.
3: So ka ke lauria olo mala wasmana ka ana husiana wajweye ana husiana wo ana husiana wo ka ke lauria batu meva fash favor mara ka gurile omelundo olo mala wasmana ichusi aka were ai ka hige lopo niswa mveka ka hoti avela venle vate mara ka gurile ri kibolowe vate baba wote purira wona we akanusha ro thonna te purira nka gufure rene mara mam thiera niwe hoye oko ke liwi waria wo mara mam do pana thuni mi kopwa ha ano wi wapwa ha o kijua de to o ko jua de to ko mu ki wa hima ka ko ke wa karia ka ho pronto ano kira thivate ba bila ko ba vale ba jera wi kupanyara mi va ningo kirinta khaliwa ele yanka naka mi va evida ka hinecha sana evida jo hinecha sana tv si himwana no echu tihene ya weja mwirno echu masinari era buena vya kava Europa chira uya miva vate vava akwe akwiria kikirater akwiria vyo graten le nyuano murkimu ilo ame kinyo nyuano murkimu ilo ame kinyo tani akwiria nao kakilele ako mandandi ego omole vahirufu mulacho

Wibawa flok si ji na Constancio Elias Valani beliwa muyana mwina umsoro otile yo munduni mweni onda na sire dimpadua mwani labo labo dimpadua matakulu masamikano makamaka isibadiga kasanye diwa mujiboni wila ona kalano gola mirala simirala dimpadua makani ningaba kani Vangunu vangunu mabasa baba alizu nechua bohando sogoro mbweni iyo nigana vi oda na esile dinko sa achua bo dinko sa sambikano dinko sa ena makamaka mudimani ya mabasa ningaba awiba ninga mikalo vina dhuati mia wene wawararia wila ajibo dawa inofanyila wene waruma mradi msambiki sabwa radio dawa radio dwa sambikano na barijibo dawa Dikale sile dholaga, dikale sile dhinyin ruwana. Ea, mpuno mradi Msambiki. No vira. Jibwa gejo. Jibwa gejo. Jibwa ya jolava. Mulevelele. Mulevelele. Oru dikele na mkwe Nel Pro. Bela Kambo. Kambo toa atabu ya vina. Mwara la kundoso kwa.

0: Mas... Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miana.
0: Caiora, cara, iene, me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se achar. Me pari pari matapa que nem raca que nem apia muna tá dentiala. Que nem que não apia to nico na iaca, nari mucucho muto quene. Que na iau ichana, yo laca, ya mahuco chapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia, ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayo wawe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela doro ni omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka peleliwa misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora, ayo uterekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasu sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeliwene ni makato bakambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, maha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ay ay anokina mbahansina nikina ekale yo chaka yo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Victor, nga mabasa azumbwe kani dhile na mudhi dhubule oroma wavano mudhi dhumfune mvana wa mabasa atidileo o kule omaroma
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Mabasa azumbwe ovano dikamea machikirina manshano mudimani alizo nechobo mpuno muradi Mosambiki Zambezi.

0: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki.
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio duno Vurwana Mabasa a Azombwe.
3: Ni wele rato wili wili mabasa ni aba a karogana miyo mzombe malili yo vruwa na jibo eji alivatado eji ya zona negra mpumaloga yene elaga wii mugadonaga miyo dedaga derudero mugadonaga miyo na mwana mkwaga nona mikale lozo wila divugule zoobwela divugule makata miyo andi patava mrara nivaga nona iyo nilaga wila jamaka maka wila iyo azombe nikane wiwana na nikane odiretu marma Miralan mweo, eji vinagwe kusaga epadi ya muselo funologela yo siku nti nadabu no kalaga muselo wa omagamatelo ma azombwe. Jo ila masakabano anoonea azombwe antelana ewanaga miralan mawa. Nona mikaluganizi mfanyi na wila iyo nikane marma miralan mweo ma ozombwe. Wila nizoe nikanaga mura la wadiretu, nizoe vinagwa nikanaga uiwanana marma batakuluwe uyo. Nona aba na mabuza mena uga babena funa wila iyo nilogele. Obe na kule, epa diji okuno, vamoza na azombe akoyo ni normela we, nyo vina guwa mukana mbwele we, nyo vina guwa mukana vina zelu zenyo. Iyo ni logaga, wila nyo vina, podi okose epa di ya mabasa aba, bari mga ntikitila mitaka zenyo, mtikitila ga mchito, obu ombira yon ilaleaga, mkalaga wa 8-7-48-8-15-63. Iyo, ninotukula, noenge sila, bari mga nilebela, muruda wenyo na vina guwa nzina nenyo. Mwanyo vina gofa nyava kufi, hapa nava chuwabo, munga funa wila mkose epadi ya mabasa aba bari munga fezeru kuno kamrinyani ya Radio Mosambiki. Mizi ni za ome mbeise masabudu etene, yonotamiran na vina gwa ninoko saba maza mabasi aba sabwani eji jiji mfuna iyo wila na agomani azombe otene, wila nigumani zelu zotu ya nutiana, wila no otene nifanye zelu ya makamaka, zelu za diretu zinfanya wila iyo nedena mwila bonu mweo, wila nikale azombe abale anroro melo, nikale azombe abale ananga nilwa wila babene afuna wimilela omangwana wa elabo yeo. Nunato ninga marogila meojo wila epadijo kuno kadiluwa mekadi kana azombe akuyo aba amfuna onakela ologela marma musilo ubu adabono. Yonu waru gunchela mikombo wila niziwe akala awene mudila mzila na weda mdiretu akala vina guwa egumi eavelela mpaka okuno. Nuna yonu rugunu chela mikomo marma muzombe mkweo uoroma. Mwyono mkweo.
4: Kopeni na miwao tene Radio Mosambiki. Zina yedi nkweli wa anifu kadri. Baito niliveneva yowi nikana solo gela makani ampuno mkambiri nyani mwa Radio Mosambiki. Yowi dinoa kwa komeza azombo otene yowi mukale dea nyuo na iyo.
3: Nuna pomonemo muzombo anifu kadri. Nitiaga vina guwa epadi eji nikana muzombo mkweo umfanya epadi ina guwa. Nuna mwayone muzombo mkweo.
5: Mwayone nilikuno ukambiri nyani ya Radio Mosambiki. Nzina nagadili Izau Xavieri. Delokuno ni logele dhamuselu wa adabuno.
3: Nona normela wila mabasi aba adabuno anakala mabasa amfuno za na gano za maka maka vadidi. Nofanya la wila nyo vina guwa mwakuwele azombe akunyo amfanya epadijio kule wila aze akale vuruwa na mabasi aba. Nona muselu wa maka maka vadidi sabwani iyo na azombe onofia muzeno amfuna iyo wila ni magematelo mbwenye jamaka maka iyo kana medelo jamaka maka iyo kana vina guwa merelo adiretu aba amfuna onika mieza marma murlani mweo marma vina guwa matelo eo. Nona nizwaga epadi eji ya machukucho laba makani nivuzoneo tintine noroma wona mwenye jowila masakabano anone azombe antelana akanaga murala wadiretu akanaga murala watima wona mwenye.
5: Mamiyo masaka abano inde akala azombwe antelana bakana mura la waderetu. Vina akana enagu antelana baika na mura la waderetu. Malabo menji vina pata azombwe dinjeni. Aba ankana mira la yaderetu. Ano gila tela yanocho kochela dawa ba mura la nivawa. I akodo kana mira la daderetu. Vina ano gila tela anocho kochela vano akala o makata miyo ena anafanya mira la ni mwawa. Neji nelolo gela vino songoro.
4: Wamionga muzombwe jinona yo wii ava neene otela kawenga mwali puriki ava nena pa mamuralani mukala makata miyomenjene ena guwa kani wanana ena guwa ankala osisi gulanene ena guwa odwaga venyavo ampaka nyamuko aloga ya medino venyavo dingada vedelobo yogwela vati inenga malogo mkosa zavi ono venyavo vina kisha kavankala wiwanana kavankala wiwanana kilogwe atuotene ne mash akalao ena guwa ani wanana ninga nikuruntune nazombwe ngonelo waga miyo kani wanana sabani ava nena pa zikala ozilobo zo winjiva zinatra para zombwe zilobo zo winjiva zinatra para zombwe sisuene zintra parvina vamura lani ma telefoni anotra par vamura lani ava nena pa uzombwe agakana telefoni onkala mu telefoni nivi onim kosar moso onkala mu telefoni nivi ivine jile moro bona gafia gamona wilai na oli mu telefoni ni obe musuzi ogazwa vamatuani ja ankala makani vamura lani sabayowi muyana wali mu telefoni ni ankala makatamio menjene vatakulu ivamura lani
3: mobolonyi doila Masakabano, enoru chawa ona azombe antelana akanaga mikalo za diretu e wanaga mrelan mao.
4: Enorucha.
3: Nona uona mwenyu kini entote cha makatamio vamura lani marma azombe aba endi antelana.
5: Nona muaga entote cha magudulano vamura lani wa azombe masaka abano. Enjene inkala uona vilo bodo takulu bofuno otukule la vamura lani. Mulo bana kalakana. Muyana onobwela anve de ole ona. Bagazu wawi miyo dinkala na mutu mwina vatakulu. Mulo bana agaweda agadhuwa mudhila onafanya ayana i onawangana ayana bale ninga okodela ompita mwadhi onaye vatakulu. Eji inotota mulo bana onve da muyana wa mudhila bagazu wawi okana muyana vatakulu. Na muyana wa mudhila. Muyana wa mudhila peno onoleba para mulo bana vamurala ni vae. I message gavoloa mtelefoni ni mwamulo bana muyana gafanya makani. Eji enotota magudula no vamurala ni. Mwamuyana vina mulo bana ole onumoneye ba peno. Ba mutitia tima mamune bagela wi mamuna ga kanthia peno ninga mulobanole. Eji, enotota muyana okomsaru omwangana mulobanole peno onfuna. No onfunoku, onotota magudula no vamuralani. Vamuralani jaka vanakale nrio, vowi okala mutu mwina. Uli umburo obule ofno okala mulobana ole wavatakulu.
3: Ole uli mamune.
5: Ole uli mamune. Indi. Eji, enotota magudula no. Elobo engujula mira la minjene.
3: Nona kito wona mwenye kini mfanyi lecha. Iyo azombe ni barele. Wila nikane murla wadiretu matakulu mwewe. Wila nikane wii wanana wadiretu. Sabanini nga malogi la nyonjo wila. Masiku menjene mwana mwenye nono kana vinago sile zifuna yena wila afari za mwila bon. Esi vinago za gana makata mipa muralani. Mwana mulubana vinago obe muzombe wa mulubana. Okana vinago wa mere lomena amfuna yena wila asaze ya otakulu. Akosaga wila batakulu baikale na wandana. Nuna wona mwenyu. Chini mfanya la wila iyo ni ikose ni gakala vamura lani.
5: Enofanya la wii ni gakana makata miyo vamura lani veo. Ni ode ologela da vamura lani veo. Ni gawona wii kaninodo ologela da vamura lani. Da vamura lani veo dini pata. Enofanya la naafedele andu mua vo wii aniva emambo. Azombo enjene, aga kana makata mio, kanodo wafedela andumua. Awene, anubwela wii, andumua, esaka yawa evira, kae esaka eji ovanene. Neji, enoni eleda munduni vamuralani veu. Nigafuna wii nuduo songoro, enofanyela nivuzie miambo dawale, vowi mira la deu, diduo songoro. Mulo mui anaova nene namali ono unzi wa mulo bana aga kana makata mio invejo wangana wi dilogele da vamurala ni vaga vo wi duodo duo usongoro onubwela amuti emamune peno adoe na mutu mwina mamune jaova nene kaya elobwene eji ni gaubwela mulo bana akala abale kali makata mio menjeni na vamurala ni vae wobwela peno agilatele alogele da vamurala ni vae Mwadhie otawa vowia wene akana makata mio. Mulo bwana gawala munduni podi batela. Muyana, yene ninga okana zelu jile wi mio diga kana makata mio kadigla tele badilo gela mulo bwana muno namfanyie onokana mena makata mio iaga kana makata mio nao bwele vina peno atawe adho songoro
3: amtia zambe de muno bwana muno
5: iene agagilativo bwela nelo na wi masaka menji onta va muralani dimio atu yanati ya mio agawala munduni vina anokana mura la atima neji makani kae etene amura la obule dumodhavo ontawa masoso ava muralani ninozo wawi mura la nkala ninga nyaza kao nyaza enkodo kana mutekuteku nta bimite kuteku eni vadia va muralani ve niga kana makata mio niga tawa iyo kanina warale kanina kane mirala dho warala niga kana makata mio manilogela esi sigoma nineloka na mira la zovada. Ovanene, aramea azombwe peno amagamatelo mukapela. Aramea, arameleni, ovanene, paratu magamatelo peno anjede la kane ima araru atanu. Na ima ba peno baima anavadie mura la wawa peno. Nigangana pa, enofanyela ogamu sakula mutu. Omusa kule na murima wao otene. Ogaemu sakule na murima wao otene. Uwe unoleo wangana otakulu. Unoleo wangana enagu amurampani. Nigamusa kula na murima wao otene. Kina niruche omagama telo. Penu mukapela penu urizishtu. Neji, enelo nikamieda. Nuode usakula bani mfuno kala na iyo. Vina nigasakula kani wangani munduni. Penu abale amurampani. Dizu wawi umusakule mio. Kanako bere peno. Okodo kana wae, vamura lani ve unigae wanana, podi manikana kobiri, kunonecha vadidi. Niga ubuela, niga muya na amfanya mulo bana umale okana dhotene, kanko savo ilubene, sabani. Dhetene yene olofanya, kanzi wa dhinda novi, peno, sabure, peno, sadere, neji, enofanya la wi, niga musa kula mutu, nuode olabela paradhilo bodha vamura lani ve u. Dhetene dhinfanyu wapale, dhikale dhilobo, dhilabele iyo, notene.
3: Nonato zelo za makamaka vadidi zimvura na iyo mzizi obuno mwa epa diji ya mabasa a azombe mabasaba ankwelu wakaloga na miyo mzombe. Mabasaba mfuna wila sumana notene aguma ni azombe utiano tiana wila nilogele. Miselo zimpata logo neo, na ozombe. Nona ninge ikali lwe wila ni kamieze unwa wa ozombe woyo dabuno nilogela ga muselu obu wa omaga matelo mwarma azombe. Nona juwila maskume njene iyo azombe nufanya magudula notia notiana vamurala nveo nuna kito chini enfanya wela yo nifare chini enfanya wela yo nikose ninga mikalilo za okamie za wii nikane murala adiretu nikane wii wanana matakulume wiyo nuna bumuse lubu onlogela yo siku ntina dabuno nubucheza laga wii nyo vina podi okose ipadi ya mabasa ababari munganile bila meteka zenyu mulibela gamuchito wa 8 seti 48 8 15 63. Iyo notukula nwengesela na nzina nenyu. Bari mgaleba nzina nenyu na vina kwa muruda onle binyu.
6: Kaloga na miyo.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta dentiala. Que nem que não mape a to niku na yaka, nari mukucho muto kwene. Que na yau ichana yo laka, ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paroliwa mahiku utene. Okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka peleliwa misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora, ayo uterekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeliwene ni makato bakanvene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwevele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mo karaka, amlo chao. Kimhenle mo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta ko hena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, na chuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olake la hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anokina mbahansina nikina. Kale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.
4: Maisabo mashmiga
5: itanto mu
6: Radio Msambike Zambezia.
7: Baito hanamudhi yo ni turume la mtumi ni mwe mwafanye la yo fia na mwa ni mwe ni mpaga nyote mwe ni kana mpaga nyote mwafanye la ofie dhana vano ni ntupwe la dima ina ya mabasa ambala ninyona kwa niya jwa kalaboni ngante
6: Radio Msambike Zambezia.
8: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi amburu anila mabasa

0: Onokuwa mchitowe, bon dia.
1: Bon dia.
0: Egumi.
1: Nakumpena wana o radio.
0: Okuno kwa dretu eni, dindo gana ani, muli murda gani?
1: Mulo gana Sowasula, Posto Campo, Bora, Baro Antonio.
0: Sowasula, banu na kwa niyajwa kwa Posto Campo?
1: Yo, mune wa Jordaxi.
0: Zeru gani funa nyo mteza Jordaxi ya vino, netha kangase?
1: Ona yaka, ngase janu.
0: Zelu?
1: Habida karimu anao lelea, angamandaruwa na mae, ayuwege.
0: Utamela ni mkano mbesu watima?
1: Yamba.
0: Yamba.

0: Dikana Runia Mchito we bon dia.
1: Bon dia.
0: Muga fedha baba radio ni makanika nalo sogoro kanazi bi.
1: Tawadi mfora.
0: Nzana na nyibani muluvi.
1: Sofi nyingi lwala.
0: Sofi nyingi banu na kwani yashwa ko lwala.
1: Mwana ga Maria wa kwani denzi 23 ans.
0: Mario dufuna mumbaze lugani na zake soma 10 na tarudhi ne.
1: Yende akale mtu wazelu adi kontargi ban muneda yen adi kontargi mio. Bela di kana papa ya galuko.
0: No viwa wene munelo kweli wane mudidi ogafia obai wa kaza kunyum no belu wa wela mbato. So fi nyingi.
1: Sisi.
0: Echi kaza kunyu.
1: Bertate.
0: Bai mieno tamana mkanu mbe swatima mvurana kama basi.
1: Obrigado.
0: Yamba.
1: Obrigado.

0: Ika naman ka, Ugwe, Jibo, Magleje, lo, bon dia.
1: Hello, bon dia.
0: Mga gumi.
1: Ika sa inyo.
0: Mga fe de baradeo ni makani ukando sogoro ni lo timia.
1: Dice la bangono.
0: Na, dao kuna makagi ukano ne suene o ila mufeda, bueno iwa wene volo echo.
1: Dice la bangono.
0: Zena nanyu mulipa tigani?
1: Zeni teme la kardi jejuwa kima njoro.
0: Muluvi.
1: Okuna aburuko na siya.
0: Ah, okuwa baru na kwa niya juaka.
1: Mwana katuweti, onakwa niya kana moda.
0: Zelu mwayene ya, mpuna mbae zelu gani?
1: Naun. Na, kalimu anawo, lele ya yene wano sunzera.
0: Ah, ha. Nde.
1: Sunzo na ya adoge na sempiri.
0: Adoge na osoguro masuzo kayo?
1: Sisi.
0: Aode wangano odila.
1: Ele mienu.
0: Ay, mienu tamala nukano mambesu watima, mfurona kama basa ba?
1: Yamba.
0: Yamba yo. Oito sete noventa e um doze seiscentos e cinquenta e sete. Ano anelua. Ezindi elo, bom dia.
2: Bom dia, bom vento.
0: Bom dia, magumi.
2: Magumi, cara, o que me disse? É, não foi.
0: Quando estava em mangon, uma aromazia, como um toado ouvida.
2: É verdade.
0: Din logo na animo limurda gani?
2: É, mo logo na meu mugumi, mugumi, o marogani.
0: Mugumi dabuno kae okulo njibani o madale nada dabuno limargan
2: nada ni
0: obe mugumi mwina
2: apo gadili mugumi nyo dili arkani
0: aha nyo wani nyo marogani
2: marogani mugudani
0: mugudani kwadare toile kwa
2: kutoko malawi
0: banu na kwani ajwa ko mugudani wa
2: kwa mugudani na kwani ajwa kali mukwa gazai
0: ba nzana ni
2: mukwa gantonio Antoni Mario, okuno.
0: Ona zelugani, ona yakangasi na zelugani mfuna nyo mcheza mkunyudo.
2: Yeni so ya kaza kandandile, so yeni ulogilete la nuko sayaka.
0: Olo vita. Bae, zelugani mfuna nyo mba haitha.
2: Neto za funa tori, mkuko kumeze kura wila, ana wani gena, hapwae, pom, mwani.
0: Haa, kinkala.
2: Kura wila, kalege diretu, na hapwae vina.
0: Haa.
2: Kura hapwae zelu vina, hatu yena.
0: Zeli yote yote takani mpo mwani mumbaya baliti.
2: He verdade. Mwana pe tumele kuna odile vile vile bali mira kuna likumbire ile bopa. Ile vitibo manda
0: jibo. Jibo.
2: Hizi wakae makaka ya mali odile vile
0: vile. Ui agwa miri gaule vile vile nyom nozi wa vile vile vile vile mara ngia padra male da wani. Aba ga mie ka funu maria.
2: Ah, tabo maji kala jibo ya bruani la mira kuna ndiwe meme.
0: Akale mangwana sabudu mangwana.
2: Tabo, tabo.
0: Ah, vai, no tamalan. Balaga. Balaga. Nyomfuna mudipu puruche. Okuno kala magano. Okala magano. Okala malamulo. Osoria. Wanyo mumfuna mudupu purucha wadima kiekayo. Dikane zindi elu, bondia. Alo.
3: Bondia.
0: Mwagumi.
3: Alo, bondia. Nagutene enyo.
0: Yenagumi. Dinoka nani muluvi?
3: Muluka ni Ernesto, muna mudamboku no mkuba, murde wa sasamanja.
0: Ah, so Ernesto, mkuba wako wada wani?
3: Tutunga magurumba kana.
0: Ah. Oko abanu na kwani ajwa ka so Ernesto.
3: Oko no na kwa ya kadi mwaza.
0: Ani.
3: Done Estrella.
0: Onda go kana endi muloga genzana na.
3: Done Estrella. Dinai dise.
0: Awone to. Dilo ke laga ota mwalogele mwaza ka bai.
3: Nyo manganga.
0: Mio.
3: Ha.
0: Nyo makubaya dikana.
3: Mukagoro.
0: Mpo vituru ni mwaka meri gona nona odu oromine dai dudeni akwa kambe ni nama iene ona zaka nga sapa
3: iene ona zaka ona 37 anos
0: makumararu na zaka tana bidi
3: bidi gato
0: zelu ma iene mfuna mvaye zelu ganapa
3: nga datu kumbila niko komezo wila pelumeni mfunane ato makwelo
0: hihi Ah.
3: Eh.
0: E kale da wene nde yene apo no iwase. O lumda.
3: Ono wi. Ono wi wa no rabia. Ono rabia.
0: Agwa muradon fune nyuko selwa da buno. Unoza, unamara. Oyo mambezi wati mamrono kama basi.
3: Very good.
0: Afuna bayo bola bili kalenga la atwa talu.

0: muku wampunom kamilia ni aradi msabiki, bondia.
1: Bondia.
0: Dindo gana ni mluvi?
1: Mulu gana jaimi kuno luwala.
0: Kwa dhari tuweno kuwaso jaimi?
1: Epa, kwa dhari tuweni vangono, soye munozi wave vida ya iyo akafiri. Kala daena manera.
0: Awe nizugu nizugu, nazugu vina kafasile?
1: Mutu kanona yae.
0: Bae, kambe nuko wabano na kwenye ashwa kadabu no?
1: Ya, mie dikana tu ili yana kwenye ashwa kadabu no.
0: Bani, bani.
1: Dikana managa Antonia, Manueli ufanyo amuru da utopela na manuka Michaeli Bruzi ya nanzina ya kwisi.
0: Awe ni ya chibani? Anakono?
1: Na dodu moda, mwana, odu mwana mure mwana Michaeli, mwana papa, entao odu mwana Antonia, mwana titiu.
0: Ehe, agwa mwana papa za kamba alu.
1: Na jimba raka tuwe kikomu nga mwono gila na kuono na janu shpilikaru mejo.
0: Oh, bae, kambe nudu ya abu ya owe ni mfuna mwaveze lugani?
1: Ya, makamaka odu wa mwana mwia na mwana Antonia kumu nga ene mwankwela. Kwaji mwana mpawi wa papa ya na mama ya.
0: Epa.
1: Tau, anuko saa 32 anu idafuna ako ya na ediretu.
0: Mhm.
1: Tempaka mulugu mufunela yene.
0: Hmm.
1: Entaudu ndi mwa Michael onzi wa nanzina ya kuisi na mapia kachaso.
0: Hmm.
1: Entau vina vabati nivaye akali mutuoda tendere atu akijente.
0: Hmm.
1: Teka navu makata miyo pruke zingafiaga muamwe ni ngada kizinda kala deritu.
0: Ah, da talking kala.
1: Hmm, viziri mvende ya iwanana na atu wa kwao.
0: Noma giwa, vayovi?
1: No. Non vale la pena, Manu Berto.
0: No, tamana nukano mambe suati, ma.
1: Obrigado, obrigado, ma.
0: Nessa vida nada é fácil. On loga kai mio. Lilo kodo, bela pandar. Kai ha, nunanga ole dinecha. Kanoni ile chagoi wenda buvenya bumba da kwaturao te onfuna gotene dede deretu dave we obuli buogila tene we obugase kila nyododo ao penu avenyo vivia gamanja o abogila ti penu dove daga wotanzwa are ero fanye loko sakukutu buyelwa baya bugo bwela dabure. Bonango nova kobiri. Odwa banu funo otuba kobiri mtengu okosaya bure. Inkala. Kinkala. Ono wikuwa mkambura vayo vyo vyo vyo vyo. Oyo buodile bi egafanyela bu tamile bu chilo bu yokosa. Dikana mkuo. Bondia. Bondia. Ya, muliwene o bondia. Nada wene. Oneka ekosile muzombwe dai elwe muzombwe ona makura wao ba akwayararu yawi ampe mai wati ona makura province junior ya Zambezia onimwaganye na mai wila mukire ode ni esene dikosile ye dinkosiye dofanyela wene okana nranjulo ma okosa wa mubwele na ba kosile abukamo buela dretu amaya banvedi wa dai we wa ofuna da fumpe sha ikane zindile o maria bondia
2: bondia
0: nzero ninyu mulubi
2: nkuno lwala tinyele
0: aniani
2: danieli
0: so danieli kamenu ko lwala wa banu na kwani ya ojoka
2: yo kuno kadimoni na leta na kwana na kuno nada.
0: Ah, abba na kwenye jwa kamfuna mwateze za lugani?
2: Nada, mulugu hati didegeo, odege bo, kikalegeo makatamio, nada.
0: Hmm.
2: Odege labo bo, nasi, nasi.
0: Bae, so Danieli nyo mulu wa Maria, mie vina lifuna lutama lele ni.
2: Zidadi wenye upeno.
0: Okuno vina dhawe ni kwa dhara tuwene.
2: Obrigado.
0: Bae, umambesu watima mvuruna kama basa radi Msambiki.
2: Obrigado, yamba yao.
0: Yamba. Bae, hanamudhi vata kuniwa vauma. Vata kuniwa vauma Mobuelo opa na kaya dereto. Mobuelo opa na kaya dereto. Apo ili mukambura hojavo. Neloka na mudaka da ngasi edga ufanye le no vedele buchiro boyoko sa ojabo kinkala azombwe nyu azombwe kala mukana vinje nyu nzungunu cha misoro mutie eso mulofanya kanyo zelera Capigide Capigide Nikur Nazomwe Apano Dudene Moda Kinkala Walukuno Dudene Mkunyo Malobotene Mwanamuyo Jualizo ni Irabuli Hautu Wenzalant na Belton Kasimu Mbwe ni Mio Nodhoa Ikane Jezelula Nogumana Nlabonina Mwe Barimunya na Mazuzu Atia Wala Diyelele Mkambalinga ni Arade Msambiki Mio Dakana ni Kamio Dhukule na Mesela Mabasa Refeba Baristo Refeba Mio na yene ni uwela moti umbu damuti yowanu we mio dho yuago wanu waga bye nogumana ni

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kai ora kala yene mu kuzinya wa muna no. E hopela yo te posivasha. Me pari pari ma kapa ki ne raka ki na pe amuna ta den tiala. Ke ni ki na ma pe ato ni ku na ya ka nari mu kucho muto kwene. Ke na ya wicha na yo laka ya ma huku chapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata. Ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonje la rea ovihe mo marupo. Orehere pamene. Evinyaku kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi. Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale ocha kayo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.

baito hiyo note yani na tungwe jiali magomelo ali zonai chuabo yo nota manalo pito laba na nyo mangwa na kwa na 11 na 35 na local bina ali zonai chuabo kuna nyumani ya pevo ya radhi msambiki jiali chuabo adli uru ila manyo moteno na hiyo wal na hiyo vina ongoma na hiyo mabasanaba ngoma na mangwa na mambesi ya kwa na 11 na 35 tabagala midia no yele na chuabo umpaka mirardo chigo nona hiyo livina nyo no kala vina nyo na hablo tena ini vae koti Mimi ni chemero wa Domingos Alberto dal na nyumba ya Maria Mabasa chigoni ngobu atomero na nikal na nyuo notama la validi ulaba mamoda mweni funa ila mwale mangabara na basa mena lesu na elo mwe amfuno da viva tado mweni vina wi the tene samaka maka mabalo tene anivruana na aini vaekot mweni notiani mwal na kuena da ene pakawino mukale na lizonti mio notiani na moselubule yowe podwipi echenile mulugu omalo chenia belua vaselle nabuya oselabo paka mangwana na ichuabo.

0: Mano, Edu. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna, não. E ropela yo te possiva chá. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta dentiela. Que nem que não mape a toni kuna yaka, nari mu cucho muto kwene. Que na yau ichana yo yaka, ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani ha yaka. Maria, soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje, paroliwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musi ya, muna panla orere ihopa sawuma, ikiti, mwanakunari moje, moja nwanyo ekwa hatikuwa hamakana no. Uye mulipihe ikuru mwamusi anyo, sasa yowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika, inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mvaka, kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria, onampanya ehopaya mkonshe la toreni omusika, ekwa hati ikwaha. Ehopa yo kapelelua ni sote sene sorera erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwenaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.

0: kae ano ke nang bahang sena ne kena e khale yo tjaka yo siva siva shama hi ko tsene
1: Mureri ho pasa uma nari ikiti ipiriti itaparpa sa monaku ni moje isumana sotene mo khale mo rechelene o sivelasha o klausha ni ochuna nasha

manerani panya homer nam te kong hatara dum sambik tsaka we no lele ngwe kampo yo timula wala on khwela we ete mukwa ha nyuwa na muni do mungwe le nan tlo we nyuwa na mungwe le we ne tlo ho mukwa hona we hanle o tudi tia phama wa tana ni thamuna nyara dum sambik impake marani pidi wa Makanzi Malandu Wipa wa ntipon na udiana Were nyene na mi pa pili Muhammad tiena mukina ko mamlo pana Tokilon takoma pakere ro Makanzi ni peni

imbuzi nandi ibakangurangonga ngabalione kale ndikafunza na baba kuti ibakangurangonga ndio na alisamuti pondo utafundisa mama.

kubala kufa kuimba kwa chita Jose Antonio Campira ulukira mudistritu ya Mutarara nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma aenda bakama kambalo mudistritu ya Mwanza Kachemira mamuna nkulu Jose Kamafuza Mirando kuipa fala nkulonga longa vesera radio iwe mulomo wako bomba na nafuna kukudungunya kutuanga na pitana pano longa chakuti akulu salonga unga famba siya nyalo unga siya mulomo na kutuwa era Laro mukundi chemera dzemwe ni pano mwenye dziwani kuti mangwana ningaenda munandirira ni pano aha aba nditenepo mwabva pano akadungunya mphali ushupeji ati ntima ungapha patapi yako mwenye pansi pano padziko zafuna kupirira Nanjitu wa nyabivu, ndi wa dzinji, antu kufuna kutuwa anzawa bwerere nduli, anzawa chirenge, anzawa kalipa nyatwa, iwa kalipa didi, ndi ya dzinja vesera radio. Maipyo, safuna kuchita gasho gasho. Gasho gasho na wili imitayo. Limi naonemu ishi salonga pia didi, mizi zinangu pontu, isafuza, isamanga, isafuza. Naipyo safuna kuchita gasho gasho. Trimwalo mwa distritu ya Mwanza. Trikuva Zeka Mafuza Mirando.

0: swabo bulibe nyanja o lomwe bulibe tenambo bulibe ndan salonga chichewa ndan tipo pelo menos kuigambo chinyanja mwego ai pepe motiteni hasta kala kutiva radio mservo lujaza zambezia za balibe umwe anza lwa kuti ha radio mzambiki mtualini mtualini dao kuri ja umwego janga ika radio mzambika sasa kuti inga kuti ha kiko hakutugana lomwe hii keke ndao Kalibe jalingwa yao ya, hiyo nda kala maningi matevu. Verde. Kuna kutimwebu wa mwonjezere vangono, filimeno jilingwa mashano, nga kutimwechite, kwa gano vangono, kugawa, tepe, tesini, kutijave, li rati Musambiki, na malingwa mwe timbale wa rao.
1: Takuta baba.
0: Verde, ya, isakala mwadidi mezmo, mwadidi mezmo.
1: Takuta pedrizane basi na kutiportana na nzeruzano, takuta mkulukoto baba.
0: Brigade.
1: Tatenda kwenye.

0: Tirokona kutominyo ntoko za lomu lipo?
1: Zipu, buwano ite.
0: Masiku wa diri, zina mkulungira kupi?
1: Ine ni kulungira kutete, buno zina nime Juanki Joao Magara.
0: Mbuya Juanki Joao Magaya?
1: Magaso, Magaso.
0: Magaso, tipangeni utumi kupita tani masiku wa leru nchishano?
1: Masiku wa leru kita vedigide, nene vuto mkabe.
0: Ndimo.
1: Mbumu
0: wapate kuradi kwe. Olo chanza redi nkabi chakune nsambamu na mkulu. Nyimbu nafune mjibi?
1: Nyimbu ndu kufuna nyimbu ya kampira.
0: Kampira?
1: Kuli mundu na kango ndaipa mungaenda mwandirira.
0: Mwandirira?
1: Ae.
0: Takuta baba?
1: Hindi.
2: Uyazi. Yevo. Yes. Amuna.

0: Ayo ni mirava, uma hora ni 55 minutos. No aquele leto a husinsa no rad musamiki mpoa manlaka na na tanlani. Hiyo ni wibleni hemara elam. Alo, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: No ililiwa?
1: Kishili ya gadi hale.
0: Nene sini, nasule sini na ya?
1: Alberto Rosario na minari.
0: E distritu heni, wale provincia?
1: E provincia wampuna e distritu muzaki.
0: Alberto Rosario, area ya? Sai sai in lakatine nanchina uwe njiponi hapo imara ya huyo nitawa?
1: Kina muwa wera ya wale oroa wo. Kinipera ni katai wa nikwiri nsipo nawe.
0: Masi ni gadai, hovekiliwa masi ni hala wa hela njipo ni kina. Na ni gadai hapo ni kina ni mosano hela. Mkala maha.
1: Ayo.
0: Asante wa njipo la jipo ni niriva msa.
1: Ayo.
0: Asante. Asante, nilo tene. Heo ni mwera fa. Uma hora ni 56 minutos e marati ya Mosaliki. Ama liyo ntino wa kwea iwozi miyo nika nogo mungani mikuwela. Ulu! Uma hora ni 57 minutos. Ove que liwe niga dai, o hiya niga novo. Haito. Masini, abuiwele ke yowo hapo ti niga dai, vamosani niga novo.